0: sa detention facility ng PNP.
1: Headlines. Balitang extra, Health and Wellness Confex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
0: Headlines. Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
1: Headlines. International, White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
0: Headlines. Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
1: Headlines. At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinga ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. Bagyo Update.
0: Unahin po natin, 2 hanggang 3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible namang bumaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayunpaman, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakakaapekto sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: DA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
2: Live report.
3: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 national budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nagbala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon portion ng NLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Iminungkahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kadiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood proofing ng San Simon section ng NLEX upang hindi maantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito'y nitong Agosto mula sa 6.2% noong July.

0: panukala ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Ikinit ni Castro na kailangang balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinokolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at gayon din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sendanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sendanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
3: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaandar po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yan binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal naghihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Oh. Nakita natin para kalaban natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibak araw-araw sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makauwi sa kanilang mahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
2: Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga ng dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act No. 10931 sa Malacanang ngayong September 4. Dahil po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fees sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
1: XFM News Nationwide.
0: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kahihinat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sasailalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isasailalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamamaril sa Tacloban City.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang

0: Konboy ni bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Cramic, Quezon City, alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya mga katropa ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuhan ng ombudsman si Bunuan at iba pa, lalo mano sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project, kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives ang Pilipinas habang pinoprotektahan ang due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komitee ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 decades ng Presidential Decree No. 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igreet ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mababatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tugunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, ba't dapat ay bigyan ng pagkakataon ng mga innovator na gawing practical ang solusyon ng kanilang mga idea para makatulong din sa Filipino at community. Limang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat awardee tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalists ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Iginit din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inovasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti, oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nadagdagan ang 6 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU hospital ngayong araw. Kasunod nito, halos 150 ang pasyente rin ang nadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikuhang coordination meeting kasama ang mga lokal ng pabalaan sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 18 minutos na, makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
4: Alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 na umabot sa 202 ang Air Quality Index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuan ng EMB7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, hepi ng Local Health Support Division ng DOH-7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulang dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kampusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Vintage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNP, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa pulis. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa lupo ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, na itala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolektor direktang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. Ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya, ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat ng nakasanayan na mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na tiyaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Illegal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad. 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Live report.
7: Inagtulungang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng illegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa illegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kuntsaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
2: Katropang Buddy, makakaranas naman ang mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel, na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
2: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging Tropical Depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang tropical depression na minomonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat ang araw 5:44 this morning at inasang lulubog bandang 6:00 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, lubos, nasubok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapalis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat, habang sa isa naman ay kinakailangan mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Pinatigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil inilabas ang mga ito habang pinaigting ng administrasyong Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ang website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makainganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang siyam na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackenlie Hill sa Taguig City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa tedsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Back to back sweep ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala matapos niyang talunin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa score 6-1, 6-4 sa loob ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Iyala sa round 3 at ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish noong nakaraang taon. Matamis din po, mga katropa, ang panalo dahil nakabawi si Iyala kay Olinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makaharap ni Iyala ang kaibigan niya si Iva Jovic ng United States.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Health and Wellness Conference 2026 sinilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
1: Live. Report.
9: Formal nang binuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Confex 2026 sa SMX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang nangungunang destinasyon para sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na nakiisa sa nasabing aktibidad. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Depal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
11: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, mga gili po naming mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide at sa iba pa nating mga partner radio station at sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern na Luzon. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At yun sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point. San pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho, sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, Yes to Health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket. Eh, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Eh, puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness. At makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha. At hindi rin na simple magmaneho kapag umuulan. Eh, pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, eh nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang ano, naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga ano, mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yan, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayo maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng, ano, ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila. No? Eh, di natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko ha. Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Yan. Kung kayo po yung senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan po kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo ano, na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, eh, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, eh makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo sa Yes to Health, eh paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, eh, sa Yes to Health po, yan po yung porte kasi mga naturopath po ang nandyan ha, ng mga kasama natin. Eh, meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, oh, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, oh, meron din tayo dyan biozapper therapy, yan, hindi nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness. Diba? Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. And ngayon, maganda yung pag-uusapan natin ha. Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan ano. Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, eh lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porque inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens, o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakakairita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, ubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Di ba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection. Mag-improve na siya, matalo na ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa atin pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na ha. At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that ha. Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kumakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan. Ubo. Eh, dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So yung isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. So, ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Iba nagkakaroon ng mild body pains, diba? Minsan, mayroong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yun sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yun. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao, minsan naman acidic, yung pag hyperacidic ka, nagki-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor at anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubok ka, matagal na panahon. Pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo. Parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, matindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpapa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? So, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling. Palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga. May dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo. Tapos, minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Inalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon. Pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ano? Ay, yung iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano ka, pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakaraming namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot na mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan, at napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan niya ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Ha, tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi para subok, ano. Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-uusapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan ho ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The Secret of Health.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ng ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many, many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganun, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapag-

dito, parang ang lagkit. Pero sige lang, sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Ah, kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibihan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Eh. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral. Ha? At yan po ay pinapakuloan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo or maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ha? Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like halimbawa pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung antibiotic. Luya, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayo mga supplement katulad ng Santon Vitsi, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na mayroong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog. Kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. Tofu. Lean meat, kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan yan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lung sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. Diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba?

0: Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong, syempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang nanacidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya. Hindi ko nabanggit kanina. Na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon. 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May nagtatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa mga butika.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, eh puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya ho ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw ang mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi nalang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya inire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radical sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa, ano, sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating po mga produkto, especially Santon Plus Gold, eh halos nasa, ano po yan, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong at kung walang makita, naubusan, eh punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, ano ba to? San kayo? Sana kayo po ay Tumogon, Tagalobaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusuta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin to nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po sa second floor nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good PM. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health? Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, ano? Eh, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh, sa Quezon City na eh. O, kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi eh, hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. Oh, may mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niyan tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated diyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hangga't hindi mo nako-correct yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Oh, kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O, yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. O, hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Eh, pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, eh, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin nyo may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon Vitz C. Kahit madami maintenance. Thanks po, Louie ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. O, depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Calinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Calinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang. Babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre na ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
1: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
0: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may vitamin D3, VCO at moringa oil.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: magandang magandang Friday, happy weekend! Sana all. Sana all. Sana all weekend. Sana all bukas magdadagat. Hello sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng mga nag-early out, sana all. Sa lahat ng mga pauwi na po ngayon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga munisipyo, mga katropa natin, magandang araw po sa inyong lahat. And syempre, because it's Friday, 112 days na lang at Pasko na! Sana. Grabe, mga katropa natin, ilang days na lang, ilang months na lang ang ating bubunuin at matatapos na po ang buwan, ang taon ng 2026! Imagine kung gaano tayo pinatatag, kung gaano tayo pinagtibay ng taong 2026. Sa 2027 ba? Ganito pa rin ba tayo? Diyos mio, syempre hindi na. Mag-aano na tayo, maglo-looking for new opportunity. Oh, hi!
1: Sana
0: all may new opportunity. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin dito, samahan niyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated, mga katropa natin. Again and again, nag-iisa lamang po yan, DJ Girlicious, mga katropa natin. And syempre, mga katropa, dahil is Friday at talaga namang umaambon at mainit na maalinsangay ang ating panahon, mga katropa natin, uminom po tayo ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Magma-vitamin C tayo sa umaga, pero pagdating ng gabi, syempre kailangan din natin bigyan ng vitamins ang ating mga kinakasama. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, introducing Turbo Food Supplement for Men!

0: dyan ha, sa lahat po ng mga kalalakihan natin dyan, dapat pinapaligayan nyo din po yung inyong mga misis. Dapat pinag-i-enjoy nyo din sila at talaga namang na-fulfill natin yung kanilang mga pangangailangan. Yung kanilang mga, yung inyong mga responsibility sa inyong mga kinakasama, sa inyong mga ka-live-in partners, sa inyong mga girlfriends. Ay, hindi pa pwede ka pa girlfriend kasi dapat ano, committed na tayo. Diba? Once na tayo ay committed, mga katropa natin, ano ginagawa natin? Dapat maging faithful, maging loyal po tayo sa ating mga partners. Kaya naman, ang ating Turbo Food Supplement for Men ay gagamitin lamang po natin. Again ha, gagamitin lang po natin sa ating mga partners. Kapag hindi po natin partners, ay huwag po natin gagamitan ng Turbo Food Supplement for Men dahil meron po akong sumpa dyan. Diba? Dapat ang turbo natin ay ginagamit lamang po natin sa ating mga legal na kinakasama. Hindi pwede sa mga shock bet, ha? Kasi merong sumpayan, mga katropa natin. Magkakaroon kayo ng alipungas sa inyong mga kuyukot, sinasabi ko sa inyo, kaya wag nyong gagamitin ang ating turbo sa hindi nyo po legal na kinakasama. Siyempre, mga katropa natin, dahil nandito na rin tayo, alam naman magpatumpik-tumpik pa tayo. Good afternoon sa lahat ng mga katropa po natin sa mga munisipyo dito po sa lalawigan ng Palawan. Yung mga katropa po natin na bumabiyahe sa oras na ito, nasa trabaho pa katulad natin, o di naman kaya nasa bahay at busy-busy, mga katropa natin, samahan niyo po ako ngayong hapon dahil talaga namang napakabilis lang ng araw at it's already September 4, 2026, mga katropa natin. Sa 112 days na natitira sa buhay natin, charot, mamamatay pala. Sa 112 days na natitira natin sa 2026, ano yung pinaka wish ninyo na mangyari? Ano yung pinaka pinaka-inaasam ninyo na mangyari this 2026, na sana Lord hindi ko siya nagawa for January to August. Sana this coming Burmans, this Burmans start ng September hanggang December, ano yung pinaka gusto natin na mangyari? Meron ba kayong mga ganun? Ano yung pinaka minimithi nyo talaga? Yung parang pinaka gusto nyo talagang mangyari? Ano yung pinaka inaasam-asam-asam ng puso ninyo? Diba? Gusto nyo ba mag-travel? Gusto nyo bang uminom, pumunta ng bar? O di naman kaya gusto nyo bang sagutin kayo ng inyong mga nililigawan? Mag-break kayo ng inyong mga boyfriend or girlfriend? Makawala sa isang relationship? Maka-move on? Magkaroon ng maraming pera? Ako dun ako sa maraming pera. Parang siguro yung the rest, parang nagawa ko na. Parang kailangan ko na lang ngayon pera para makapag, basta. Hindi ko na sasabihin, baka malaman ninyo kung ano yung sekreto ko sa buhay ko eh. Baka mamaya chismis nyo pa ako dun sa kabilang sinasabi. Kasi kilala ko kayo, isa-isa kayo lahat. And syempre, good afternoon po sa lahat ng mga katropa natin dito kay Sir Daryl Bert. Good afternoon kay Sir Ronald. Magandang hapon po, idol. Nanunood po ako ng live mo. Bakit po hindi kayo marinig dito sa YouTube? Eh kasi naman, mahina nga yung ating internet simula pa nakaraang araw. Kung hina lang ng internet, parang ikaw, Ronald, sa akin, ang hina-hina mo. Parang wala kang bitaw. Ganun. Parang wala ka malang kaabog-abog. Pakiplay po yung song na Pasko na, Sinta ko. Ay, katapang Renz! Pasko na, Sinta ko. Pag ganyan-ganyan ka pa, lolokohin ka lang yan. Kay Daryl Bert, good afternoon, DJ Girlicious Friday. Yoo-hoo! 112 days na lang at Pasko na pa. Shoutout, Daryl Bert. Ang mabait, watching from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Zion's. Zion's Daughter at Heart the Herald Angel Sing by Bonnie. Basahin mo na lang katropang Rins yung comment niya. Hirap na ako eh. Ma'am, batiin mo na lang kami. Lobat po ako. Pakitugtog ang awitin na aray. From Muhammad Al-Yudian. Katropang Rins, aray. Sabi niya lang naman. Sabi niya, aray. Mga favorite talaga to na song ni Ate Nurba. Yung mga aray. Hello, kay Sir RJ Evangelista. DJ Girly, magkano daw po yung turbo? Pinapatanong po ng kasama ko na si Jovito Angeles. Parang maganda daw kasi yan eh. Depende siya kung saan ka bibili, Sir RJ. Kasi may mga store, may mga pharmacy, iba-iba kasi yung price niya. Ang alam ko na price niya is parang 160 to 170, 180, 190. Depende kung saan ka bibili. Kasi iba-iba yung mga store natin. Pero kapag bibili ka dyan sa pharmacy natin sa Barangay San Manuel, dyan po sa taas ng Nokinox Building, mga katropa natin, Sir RJ, mas makakamura ka. Depende na lang kung talaga naman gustong-gusto mo talaga, Sir RJ, na anong tawag doon, yung bumili ka ng maramihan, bulto? Baka naman kasi kailangan ni Jovito Angeles ng bultuhan na turbo natin. Ikaw ba, Jovito Angeles, baka naman gagamitin mo yan sa hindi mo totoong kinakasama na kung magkakaroon ka ng alipunga. Magkakaroon ka ng makati. Ano yung makati? Kati-kati? Basta something ganun. Meron akong sumpa dyan sa mga turbo na yun kapag hindi nyo ginagamit sa inyong mga totoong partners. Kaya dapat gamitin nyo po yan sa totoong partners nyo. Kapag hindi nyo ginamit sa totoong partners nyo, sinasabi ko sa inyo. Lintik lang talaga ang walang ganti dyan. And syempre kay Marlon Rodriguez, magandang hapon po ma'am. Nanunood ako ngayon dito sa Alimangwan. Binabati ko po ang mga takob dyan sa Magara Rojas, lalong-lalo na po dito sa Alimangwan. Salamat po sa mga kaibigan ko. Ang babati po, Marlon Takob ng Alimangwan, San Vicente, Palawan. Hello! Salamat po ng mga katropa natin dyan ha, sa bayan po ng San Vicente, Palawan. Always take care of yourself kasi walang magti-take ng inyong self. DJ, patugtog ako'y nagparaya. Katropang Rins! Ako'y nagparaya. Sabi niya, parang ano to? Ay, Nils. Ako'y nagparaya daw. Paraya ka na ba? Nagparaya ka na? Oo daw, oh my God. Pati pala si Katropang Rins, nagpalaya na rin. Ano ba yung pinalaya mo? Akala ko pinapalaya. Sa bagay, ang pinapalaya ni Katropang Rins ay yung mga baboy, di ba? Yung mga pinapalaya niya lang. Pero hindi tao, ha? Baboy lang. Pa-request nga daw po ng song na kabit ng kabit kung wala ng mata. Ano? Song na parang nalito ako doon, Sir RJ, ha? Ulitin ko, ha? Pa-request daw po ng song na kabit ng kabit at kung wala ng mata. Ano daw? Kabit ng kabit, kabit ng kabit. Tapos yung isa naman, kung wala ng mata. Baka ganun talaga yung pagkabasa doon. Hindi lang talaga siguro ako marunong magbasa. Siyempre, Master RJ, ipi-play natin yan. Ikaw pa ba? Takot ko lang sa'yo talaga. Hello po, DJ. Ronnie po ako, ha? Hi, DJ. May Ron po ako hingi sa'yo. Okay, sige. Anong hihingin mo sa akin? Joomla ng Espanyola, Palawan. Sige, tumawag ka lang kung anong kailangan mo. Kung pwede kong ibigay sa'yo, ibibigay ko sa'yo, Joomla. Kung ano man yung mga kahilingan mo sa buhay. Huwag mo lang talagang hihilingin. Ay! Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka talaga kapag hiningi mo yun. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Bagay po sa inyo ang yellow. So lagi lang ako mag-yellow? Hindi ako palit-palit damit. Magsabi ka kung bagay lang talaga sa akin yellow. Kasi magma-Monday to, Monday to Friday, mag-yellow lang ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako magpapalit. Kay Kenny Ann Abaniel, maulang hapon DJ, pa-shout out po Villaverde Family Abaniel Family na lagi nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Salamat po, Sir Kenny. Idol, hindi man ako makatawag, paki po yung song na ikaw ang sagot. Sino ba yung sagot, Sir Ronald? Sino ba doon sa kanila sa sobrang dami, Sir Ronald? Sino ba sa kanila yung sagot sa yung mga panalangin? Ako naman talaga, oo. Wait lang, masagot muna ako dito ng tawag. Sagutin muna natin yung tawag bago tayo magsinagot. Sagot dito, wait. Hello, good afternoon. Hello. Wait lang.
1: Hello.
0: Ayan.
1: Good afternoon, Pangga Girlie.
0: Hello, Nanay. Kamusta po kayo?
1: Ito, mabuti rin.
0: Ayan.
1: Kanina pa nag-abang ng iyong magandang boses.
0: Buti na lang, Nanay. May maganda akong boses kasi wala nang maganda talaga sa akin.
1: Kita. Wala siguro kung nakakakita pa ako, baka hindi lang yung busit ang maganda. Ah! Talagang magandang maganda.
0: Parang lumalaki yung tenga ko ah.
1: Just... Hindi yan ah. Marami na akong narinig na maganda kang araw. Sana nakakita ako para nakita ko rin.
0: Nanay, kung nakikita mo ako talaga madidisappoint ka na lang. Parang ayaw mo na maniwala sa kanila.
1: Ah, sa busit pa lang yung maganda na eh.
0: Pero bakit? Bakit?
1: Pangang Gelly.
0: Po!
1: Alam mo, niluloko ko si Tatay Gani mo.
0: Yes, sabi po.
1: Ko, ano kaya? Pwede kaya tayo magamit ng turbo?
0: Na ano?
1: Na ang turbo.
0: Na turbo! Ay, Diyos mio!
1: Kasi lagi mo binabanggit yung turbo.
0: Nanay, ilang taon ka na ba, Nanay?
1: Ay, 65.
0: Ah, pwede pa. O, pwede pa. Pwede pang gumamit si tatay.
1: Ah, wag na. Baka wag pero... maya magtiri. Magtiri ng mata.
0: Pero ang problema, yun yung problema. Kasi kung gagamit lang kayo ni tatay gani ng turbo, pwede naman. Okay siya. Ang problema, yun ang problema natin. Yung problema na yun.
1: Natuloy yan.
0: Wag naman sana. Wag na, Nanay. Mag-ano na lang kayo. Mag-hug-hug. Kiss sabay hug. Ganun na lang.
1: Para may tawanan din tayo.
0: Ay, nakakaloka to.
1: Sabi nga nito, tayo mo dito, gagarawa. Ano na, paano na naman daw nagpasitaw?
0: Grabe ka naman, Tatay Gani. Gaga agad.
1: Kung alam mo ba, hindi pa ba ito nakakabigit kung tayo? Kasi yung mga apo ko, hindi pa kasi sa school. Hindi pa ako makasingit-singit sa kanilang mga cellphone.
0: Sige lang, Nanay. Okay lang. Mag-chat lang sila sa akin. Wala naman akong ibang kachat.
1: At saka mayroon ako ipaparinig sa'yo na karita ng single ko.
0: Wow! Sana all by single.
1: Wala ka. Namimiss ko na namag-miss tayo eh. So, kailan na yan? Baka buting pa ng Pasko.
0: Uy, wag naman! Parang sa ex ko idol yung nagbabasa ng chat ko. Ay!
1: Ayan. Magkikita rin yan tayo.
0: Yes.
1: Wala pa nga kung may libre kayong pakapi dito sa ano, sa Bukki.
0: Wala pa nga, Nanay, eh. Wala pa kaming time magpakapi. Kaya hindi pa rin
1: nga,
0: talaga kami nakakapalik ulit ng ano, Bewo.
1: Kanina, nandito si ano. Si Kuya Toto pa yan. Sino ba yun dito sa ano, sa may Plaza Quartel?
0: Yes, si Sir Toto.
1: Ah?
0: Si Sir Toto yung nasa Plaza Quartel.
1: Oo, malapit lang kami dito.
0: Kanina sanang umaga, sasama ako sa kanya.
1: Oh.
0: Ang problema...
1: Alam mo, kung narinig ko lang kanina na ikaw kasama, ako na mismo mag-asyat doon, dala-dala ko na ibibigay ko sa'yo.
0: Ang problema, Nanay, hindi ako nakasama. Kasi nagmamadali si Sir Toto. Meron yata siyang kadate sa Plaza Quartel.
1: Kaya nga, pinapakinggan-pinggan ko rin. Baka sabi ko kasama ka.
0: Wala, hindi niya ako sinama kasi meron daw siyang kadate.
1: Uy, sayang. Kaya kasama ka, nag-meet na sana tayo, nagkita na tayo. Walking distance lang dito sa amin yung Plaza Quartel.
0: Malay mo, Nanay, sa tamang oras, tamang panahon at tamang pagkakataon.
1: Kaya nga, dito lang kami sa may ibaba ng Ulalia.
0: Sa Ulalia.
1: Oo. Ano kami dito sa may yung bahay namin sa may gilid ng Coast Guard.
0: Malapit lang pala. Walking distance lang talaga.
1: Kaya nga. O sige na, maraming gustong tatawag. Alam mo naman kung ano yung paborito kong awit.
0: Okay, wala sige po, iba. Nanay.
1: Oo, Andamanaya. Kasi yung week at saka after this year, yun lang.
0: Andamanaya. Oo, okay, sige po.
1: Ano na lang sa inyo, kamusta na lang dyan sa inyong lahat. I love you.
0: Okay po, I love you, Nanay. God bless. Okay po.
1: Okay, God bless.
0: Friends, ako'y nagpalaya. Wish. At saka Andamanaya. Yan yung mga na-request ni Nanay. Ito naman yung isa, yung ako'y nagparaya. Hindi po ako yung nagparaya, actually. Si Presi Umpad po yun. Kasi kung ako lang, hindi ako magpaparaya. Bakit ako magpaparaya? Wala. Anong wala? Wala siya? Sinong wala? Anong wala? Yung anong kanta yung wala? Ayusin mo talaga. Sinasabi ko talaga sa'yo. Pag tayo talaga, binalikan talaga dito. Sinasabi ko talaga sa'yo, Renz. Hello! Good afternoon! Naks naman, no? May na-signal! Ang hina mo sa cellphone!
2: Sabi ko, bakit hindi kayo marinig dito? Pero dito sa radyo, sa lakas man.
0: Paano hindi marinig sa radyo?
2: Oh, ito nila mo. Baka hindi nakakunit?
0: Hindi ko alam kung saan ako nagkulang.
2: Yung song ko na, ano ha? Ang sagot ako, pakiplay ha?
0: Okay, ano ba yun? Ako'y nagparaya? Ano ba yung kanta mo na yun?
2: Ikaw ang sagot?
0: Ikaw ang sagot! Diyos mio.
2: Kita talaga ng ganda mo pala, no?
0: Huwag mo ako niloloko. Friday ngayon. Po.
2: Pwede po ba mag-pick-up lines?
0: Sige, ano ang pick-up lines mo? Pasayin mo nga ako ngayon Friday.
2: Sana maasar ng gasolina.
0: Ano-ano ulit?
2: Sabi ko, sana maasar ng gasolina.
0: Sana magmahal ang gasolina.
2: Sabi ko, sana maasar na ang gasolina.
0: Sana maasar na ang gasolina.
2: Opo.
0: Bakit?
2: Para hindi na magmahal.
0: Kainis? Isa pa, isa pa, isa pa, yung have.
2: Liguan ka ba?
0: Ano?
2: Liguan ka ba?
0: Liguan ka ba? Anong liguan?
2: Yung ano ba, yung naga, yung may dugos, ano tawag yan?
0: Ano yun?
2: Yung ano ba, yung parang pukyutan.
0: Pukyutan, honeybee.
2: Oto, liguan ka ba?
0: Okay, bakit?
2: Parang ikaw nang giging honey ko.
0: Ay, nako, biyernes na biyernes. Okay, sige, Sir Ronald. Thank you, Sir Ronald.
2: Happy rest bukas.
0: Okay po, sige po, thank you po.
2: Kasi sa live po na lang ako nanonood, di kita marinig sa radyo eh.
0: Okay, thank you!
2: Salamat po.
0: Liguan ka ba? Bakit? Gusto ko tasutusutus. Hindi ko masabi, ano yun yung puwetang ano, yung puwetang honeybee kapag nagtutusok. Parang, yung parang mamaga yung katawan mo. Parang wala naman yun sa ano, kakatawa. Parang hindi naman nakakatawa yun, nakakainis. Ay, ano ba yan? Bakit nandun na kayo? Oh, wait lang, may tumatawag pa na isa. Ang hirap kasi, ang liit ng ano ko eh. Hello! Good afternoon! Hello! Hello? Hello? Yuhu! Wala, hindi siya sumasagot.

0: Hello! Sa Mambalot! Maulan ba dyan sa Mambalot?
1: Wala. Walang ulan dito.
0: Mainit!
1: Sila po.
0: Na. Wala na tayo talaga. Naririnig mo ako?
1: Opo.
0: Mahina yung signal natin eh. Ah, sige, ano request mong kanta, Kuya Boots? Anong request mong kanta, ha? Ano?
1: Bato ba ang puso mo?
0: Bato ba ang puso ko? Oo, ngayon, bato na ang puso ko, Kuya Boots. Sige, ipe-play ko yan, Kuya Boots. Thank you sa pagtawag. Ang ina ng signal. Sige, try natin to isang caller ulit. Hello! Good afternoon! Oh my God! Ay! Kumalog ka! Oh my God! Sinabayan ng kulog ang pagtawag mo. Tatry ka sa phone natin ha, kung papasok yung ano. Hello!
2: Hello!
0: Oh my God! Parang sumakto yung pagtawag mo sa akin tapos ang technician ko si Renz. So parang ano kayo, distinct to each other. How are you?
2: I'm fine also.
0: Oh my God! Ayoko na mga ganyang ano mo ha. Ayoko na mga ganyang sagutan mo. Parang natatakot ako, kinakabahan ako.
2: Bakit?
0: Kamusta ka naman dyan? Bakit ang tagal mong hindi tumawag?
2: Actually, ano, busy lang person sa buhay.
0: Sa buhay. Anong, yes. Sinong buhay ang pinagkakabisihan mo?
2: Siyempre, sarili ko.
0: Ah, okay. Naninigurado lang, baka naman kasi malay mo. Sa sobrang tagal na hindi tayo nag-usap, baka may buhay ka ng inaasikaso.
2: Ay, hindi mo sure?
0: Ay, hindi mo sure? Oh my God.
2: Oo. Ganun yan.
0: Kamusta? Eto, dahil matagal ko to hindi na itanong sa'yo, kamusta naman ang puso ni Ma'am Shi?
2: Actually, fresh na fresh.
0: Fresh na virgin fresh. Virgin coconut oil.
2: Yeah.
0: Oy, sana oil. Sana all virgin coconut oil.
2: Oo, busy agad siya agad, oil. ang OA ni ba? Ang OA na.
0: O hindi, I miss you so much talaga. Na-miss kita.
2: I miss you so much. Kailangan kong usap natin dito.
0: Ano? Parang matagal
2: March,
0: na.
2: March, April?
0: Hindi ko na matandaan.
2: March.
0: Parang yung ginawa mo sa akin, hindi ko na rin matandaan sa sobrang tagal. Ay!
2: Oh, what you doing? Wala naman.
0: Wala na ba kayong pasok ngayon? Maulan ba dyan sa San Vicente?
2: Mainit. Actually, mainit. Grabe.
0: Ah, kaya. And sorry ha, kung mainit dyan sa San Vicente, nakakaabot dyan yung sobrang hot ko.
2: Actually, for this working lang siya. For the 10 hours. Per day, ganun.
0: 4 days
2: so,
0: work week. Dun,
2: oo, ganun. So, 4 days lang yung pasok ng pas. Pero yung kagandahan dun is, parang ikawabilan pa rin siya ng 5 days.
0: Yes, kasi di ba nag-ano kayo? Parang nag-OT kayo?
2: Wala pa kaming OT, ganun.
0: Hindi siya OT.
2: Tapos yun namin na.
0: I mean, parang yung time na equivalent na, kunyari, nagte-10 hours kayo. Ilang hours kayo sa isang araw? Yung pinapasok
2: niyo? 10 hours.
0: Tapos sa 4 days, 2, 4, 6, 8 hours, papasok yun sa Friday.
2: Diba? Parang gano'n. Yung tower.
0: Sige na, dahil matagal kang hindi nakabate, sige, bumati ka na.
2: So, ayun na nga, ano, binabati ko po yung ano, sa lahat ng, sabi na nga, gitala, happy civil service month sa ating lahat. Sa mga

0: Mamanda ako ng Pilipinas kasi this month kasi civil, we celebrating for civil service month.
1: Civil service month, okay.
0: Yeah. So hindi lang ano, hindi lang local LGU kundi sa lahat ng agencies na ating government.
1: Yes.
0: National agencies ganun. So kumbaga ito yung time for para makipaghalabilo, hindi lang sa isang opisina kundi sa lahat ng antas ng government natin ganun. So dito pa ko rin din sa puerto ng okay. Family.
1: Ooh.
0: Siyempre, may family
1: and?
0: Dyan sa, and, siyempre ikaw.
1: Ooh.
0: Mamsi.
1: Huwag mo ako niloloko. Ilang beses mo na akong binabypass dito. Dinadaan-daanan mo lang ako.
0: Ay, wala talaga. Kasi
1: ilang
0: ano.
1: Ilang beses ka na kung ng puerto, hindi mo ko, wala man lang chat. Sa bagay, nagtatampo lang ako, pero sanay na rin naman ako.
0: Uy, wala ka naman lang binigay sa akin na ano. Wala ka sa akin binigay na personal number. Parang sa akin ako matawal sa'yo, diba?
1: Hoy, binigay, diba magka-chat sa, magka-chat tayo before?
0: Uy, nana, yun yung Facebook ko na, band.
1: Yan ang sinasabi ko sa'yo kung ano-anong ginagawa mo sa Facebook mo. Kung ano-anong pinasasend mo. Yan.
0: Ay, wala talaga. Huwag kang ano dyan. Huwag kang ano. Wala talaga.
1: Kaya nababan. Kung ano.
0: Ay, wala talaga. Promise, Ma'am Shi.
1: After noon, wala na ako natanggap na message sa'yo. Bigla mo na lang akong tinalikuran. Bigla mo na lang akong ginost. Wow. Na para bang jowa.
0: Ay, hindi ka ginost, Ma'am Shi. Wala na nun. Ay, wala ka lang gano'n. Oo. Kasi ano.
1: Parang.
0: Yun na nga. Oh, last this time. Wait, magawa niya yung ano. Nasira yung Facebook ko.
1: So, isang taon mo na rin ako kinalimutan.
0: Oh, hindi.
1: Oh, hindi ba?
0: Hindi gano'n. Oo, lang naman.
1: Si OA. Ala, ayoko tumawa. Ay,
0: magawa lang.
1: Ayoko tumawa kasi marang si ulan dito kumukulog.
0: Basta ano, siguro, hindi ko siya pa-promise.
1: Okay.
0: Siguro, hindi ko siya mag-promise.
1: Huwag ka nang mag-promise.
0: Kaya nga, yun ba?
1: Ang dami nang nangako sa akin na hindi natupal. Please, huwag ka nang dumagdag.
0: Eh, kayo, di ba, sabi ba, hindi ko siya ma-promise. Hintayin ko lang, ano, hintayin ko lang yung mga friend ko sa TikTok.
1: Okay.
0: Na magkita-kita kami. Kasi plan kami namin, ano, plan namin is, na makita din sa puerto ng mga friend ko sa December. Kumatuloy sila kasi nga.
1: Buhay pa ba sa December?
0: Oh my God, hindi ko alam.
1: What if? Hindi na ako buhay sa December. O paano tayo magkikita?
0: Pero what if din? Ako yung nauna. Oo.
1: What if?
0: Di ba? Ano sa puro na lang, what is, gagoy?
1: Nagpatayan pala. Katok-katok lang, ano ba yan?
0: Oh,
1: sige na, pero ano, nakakaloka ka.
0: Pero ano, pero what if? Pero
1: naman?
0: Pag matala yung ano, yung mga friend namin sa ano, matala yung friend na, yung friend ko from Manila.
1: Okay.
0: Na taga-Palawan din.
1: Mm-hmm.
0: Na taga-Palawan din. Plan namin kasi mag-visit sa station. Yun ang plan namin.
1: Baka ibang station yung pupuntahan nyo. Yung may mga tugs na gaganon.
0: Hoy, hindi sila may sa ganon. Kasi diba, sa ibang ano, nakafocus sa ibang social media, hindi na sa Facebook. Oo, ganon.
1: May nagsabi dito, sa korte ka na lang magpaliwanag para malinaw. Sir, Mike, good afternoon.
0: Yun naman, Shay, yun na lang. Gusto ko lang talaga, ano, narisag kitang gulukin. Maraming.
1: Okay, sige. Oo. Mag-request ka na lang ng song. Kasi tawa ako ng tao, baka may kidlatan ako talaga. Sinasabi ko sa'yo.
0: Oo, pero ano, ganun. Yung, ano, Ito yung gusto kong ano, Huling Sandali by December Avenue.
1: Huling Sandali. Mm, sakit-sakit naman.
0: Oo.
1: Katropa Rez! Huling Sandali.
0: Bye, Mamsi. I miss you, Mamsi.
1: I miss you too. God bless you soon.
0: Sa inyo din dyan. And happy civil service month sa ating lahat.
1: Oy, pinaparegards pala ni Ren. Sabi ni Ren, regards daw sa iyo.
0: Ay, tingnan ko na number niya.
1: Ay, number?
0: Sa akin.
1: Wala akong number niya, pero meron akong messenger niya.
0: Ay, yun lang. Instagram.
1: Ano?
0: Tingnan ko na Instagram niya.
1: Anong gagawin? Ayan, wait lang ha. Bibigyan ko siya ng mic. Tapos, ano, tapos pakinggan mo kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Eto, wait lang, makinig ka.
2: Hi.
1: Wait lang. Hindi ka daw masyadong narinig. Sabihin mo, ano, Chelsea. Wait
0: lang.
1: Mag-hi ka kay Chelsea. Wait lang. Okay, sige, game.
2: Hi, Chelsea.
1: Sumagot ka! Hi daw!
0: Hello po.
2: Anong paborito mong number sa electric fan?
0: Ano daw? Wala ko narinig. Ano yun lang ang
1: bakit naman ganun? Sabi niya, hi Chelsea! Anong paborito mong number sa electric fan?
0: Sa electric fan ano? Number 6?
1: Number 6! Walang number 6 sa electric pante. Baka sa bunutan talaga kita. 1, 2, 3 lang yon.
0: Number 3.
1: Number 3 daw, Renz. Gusto niya daw ng ano, ng mabilis at waswasan.
0: Oo.
1: I can't. Ayoko na talaga.
0: Ganon.
1: Woo!
0: Ang inis ang ka.
1: Okay na, sige na, thank you. I love you.
0: Thank you, Nancy. I miss you so much. Love, love.
1: Okay.
0: Nanggulo lang ako sa'yo, Franny. Nanggulo lang, di ba?
1: Okay, sige po. Thank you po. God bless po.
0: Bye.
1: Okay. Ang pangit pala manligaw ni Renz, no? What if manligaw siya? Tapos tatanungin niya, hello? Anong paborito mo number sa electric pan? Hello! Good afternoon! Hello po! Good afternoon!
3: Ano din po?
1: Sino to? Si Rialin ba to?
3: Grabe ka naman sa akin, DJ. Hindi mo talaga ako matandaan.
1: Sa Ateria. Kundi si Rialin, si Ria. Dalawa lang yan eh. Ateria. Sa Ateria ba to?
3: Opo.
1: Sa taulo ko. My God. Ateria, meron akong tanong sa'yo bago ka bumati.
3: Ano po ba yun?
1: Ano yung paborito mong number sa electric
3: fan? Ano po?
1: Ano paborito mong number sa electric fan?
3: Wala.
1: Bakit wala? Wala kayo electric fan?
3: Wala po. Wala kami electric fan dito sa bahay.
1: Ah, wala. Walang electric fan. Naka-aircon kasi sila. Ha?
3: Pamaypay meron.
1: Ah, pamaypay lang meron. Naloka ako. Ayoko na kung maliligaw talaga si Rini Boy. Talagang... kailangan talaga to ng tutorial. Tinanong ba naman kung anong number sa electric fan? Okay, sige, Ate Ria, bumati ka muna, Ate Ria, habang tumatawa ako.
3: Ah, wait lang po. Binabati ko po si... binabati ko po yung mga Arinyes, Silisurusa, Family Mundihar, Family Bugan. At binabati ko rin po yung mga tagamalis.
1: Okay.
3: At si Auntie Bunggor din po na nakikinig dyan sa Matyag.
1: Sige pa, sino pa?
3: Pamela Esther noon. Pamela Tangleben, binabati ko sila ngayon na nakikinig sa'yo, DJ.
1: Yun lang?
3: Binabati ko.
1: Oh, sige.
3: Hindi, mayroon pa po dalawa.
1: Okay, sige.
3: Si Auntie Puring po, tapos si Uncle Bugtong nakikinig din sa inyo ngayon.
1: Si Auntie Puring at si Uncle Bugtong.
3: Pwede po ba mag-request?
1: Okay, sige po, Ate Ria.
3: Hindi mo gin-play yung ano ko kagab ikapon, yung song ko, hindi mo gin-play.
1: Hindi talaga ako ang technician kahapon, charot.
3: Hindi ko na rin eh.
1: Hindi talaga ako ang technician, ako talaga dito naga-DJ lang. Sige, anong request mo bang song? Tatry, papakiusapan natin ng masinsinan itong si Renz. Na i-play niya itong kanta mo. Ano bang kanta mo, Ate Ria?
3: Wonderful Tonight.
1: Wonderful
3: version Tagalog.
1: Tonight. Version daw Tagalog. Katropang nung ha, yung Wonderful Tonight daw.
3: Tapos yung ano? Yung paano na kaya?
1: Paano na kaya? Hindi ko din alam kung paano na kaya. Hello? Matay man yung tawag niya. Paano na kaya? Hello? Di niya narinig kahapon kay antok na. Hello? Hindi ko marinig. Wala. Wala na. Hindi na matawag. Hinasignal? Ayoko na, sakit ng likod ko, ang sakit ang bato ko, ang sakit ang bunganga ako. Sige, Ate Ria, ipiplay na lang namin, Ate Ria, yung Wonderful Tonight at saka... Tsaka ano ba yung isa? Bakit kaya? O basta yun, sino rat man dyan? O yun. Hi! Pagod ako. Sabi no MLC, thanks God it's Friday, good PM DJ and PPC Palawan. Kay Sir Jovito Rabo, good PM po, pabati naman po porma namin na si Henan Mandar. Pa-request ng kanta, Bato Ba Ang Puso Mo at Kabit ng Kabit. Wonderful today? Hindi, wonderful tonight. Nakakaloka ka. Wonderful tonight. Wonderful mamaya. Ay, nako. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna ako para bigyang daan ng inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: So ayan mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong araw ng Biyernes. DJ Girlicious mga katropa. Because it's Friday at talaga namang ayaw nating ma-stress yung mga katropa natin. Ayaw nating mabaliw kay Go. Girl, hold muna natin ha, para sa linggo natin ilabas yun. Tapos ilabas natin. Hmm? Ha? Ano yun, Gerald Galis? Anong pinagsasabi mo? So anyways, mga katropa natin, dahil napakinggan nyo na rin po ang inyong mga request na song at may mga ilan pang hindi na play, mamaya bibigyan daan po natin yan. Pero from the meantime, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod pagdating sa kama at hindi na po nila mapaligaya ang kanilang mga mister, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na talaga namang hindi ko makikita ko ano yung hinahanap ko. Bad trip ka na lang, nagkandalagaga na lang lahat. Mga katropa natin, because it's Friday at gusto nating mag-relax ang lahat, maaga po akong magpapaalam sa inyo dahil, syempre because it's Friday, ayaw naman natin na talagang magkasakitan pa tayo Friday na Friday, di ba? Kaya naman, ang inyong money request na song ay patutugtugin pa rin po natin. Mga katropa natin, happy weekend everyone and God bless you all!
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: na sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain.

0: Nitong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM. XFM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong dapat
0: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
1: Vision X Plus! Softgel Capsule!
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Vision X Plus! Softgel Capsule!
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
11: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
11: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
15: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
16: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
15: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
16: Salamat, Han!
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
0: XFM.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

ang exciting time sa buong Pilipinas. 4 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga. Kabali-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Magandang hapon po sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ito po ang asintado ngayong araw po ng Biyernes, September 4, 2026. Sangalan po natin makakasama sa bahagyang teknikal si katropang Rainy Boy Federico. Nakalate ba tayo sir, di ba? At syempre ni katropang Alison Salvatos. Ako po yung makakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ako po yung lingkod katropang Mike Escote. Wala pa tayo nakano, live na, hindi pa. At ang ating pong programa atin po sa inyo na Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sisdapain Capsule. Live na din po tayo. Ayan na, live na. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Katropa, narito mo na mga headlines natin ngayong araw na ito. Motoristang nasa impluensya ng alak sugatan matapos sumimplang. San Vicente, Palawan, magkakaroon ng libreng wifi sa dalawang tourist destination. Unang pagunita ng Barlas Day sa Palawan, isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Sanggo niya ang palalawigan muling umapila ng patas na bahagi sa malampaya at suportado ang panukalan na gawin rito ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Isang pusa daw, ang meow-meow, pinara ng Indian target sa Quezon. Baka mamahaling pusa siguro to. Mga tricycle driver sa bayan ng Rizal, si Nanay, bilang mga tourist ambassador sa nalalapit na Civil Service Friendship Meet sa bayan ng Rizal. Sa Mutsaring Basura, iniwan po sa gilid ng kalsada sa barangay Sibaltan. Diyan po sa bayan ng Ilido, mga barangay official dismayado. Utang ng national government umabot na raw sa 19.39 trillion pesos sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Ang mga headlines natin hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Silver Oil at ng Santon Plus Coffee Mix at ng Sisdapain Capsule, mga katropa. Yan po yung mabibili sa atin pong mga Yes 12 Clinic at sa mga kapartner natin ng mga pharmacy.

sa atin lang pala. Magandang umaghapon muna dyan sa City Coliseum. Kanina nagkaling po tayo dyan. Uy, nako, engineer, yung ano pala? Yung result nung ano ko, dyan sa bag ko may ano dyan, yung result. Oh, mamaya na lang. Sige, pagka na magbalik na lang natin. Oh, galing ako dyan, opening. Opening po ng World Table Tennis. Galing tayo dyan kanina. Subukan lang natin kung play itong ano natin, ha? Meron ako ditong yung speech ni Mayor Celo Byron. Sa opening po ng, actually kahapon pa nagsimula yung mga games. Pero po ngayon po yung formal na opening po ng World Table Tennis na ginaganap po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. In particular, dyan po sa Edward S. Hagedorn Coliseum. Simula pa kahapon yung mga laban, eh. Meron ng mga nagwagi. Dalawa po yan, yung sa, para sa mga kabataan tsaka doon sa mga sa feeder series na tinatawag. Mga adults na. So manood po kayo, hinihikayat po ni Mayor Celo Byron sa kanyang speech kanina. Hinihikayat niya, manood po tayo. Wala, mabagal itong internet natin ngayon kaya yung speech niya ay... ano pa... Mamaya, pakinggan natin yan. Labing dalawang minuto makalipas sang alas 4 po ng hapon, mga katropa. May latest tayo sa national. Si Vice President Sara Duterte, inisyuhan po ng warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats, yung final ng NBI. Titingnan natin kung may piyansa itong grave threats na ito. Diba? Pero nagtataka tayo kasi ang Vice President ay isang impeachable official. Maliwanag sa batas, sa konstitusyon, na ang presidente, vice president, chief justice, at saka yung ombudsman, sila yung mga impeachable officials sa atin. Kaya nga, habang sila ay nakaupo, may immunity sila batay sa ating pagkakaalam, hindi mo pwedeng filean ng criminal case, mga ganon. Kasi nga, impeachable official sila. Ito, malaking question ito. Ha? Question of law. Kasi nga, yung RTC ng Quezon City, nag-issue ng warrant of arrest. Pwede pala yon, kahit na ikaw ay isang impeachable official. Kung ganon, yung presidente, pwede palang filean ng kaso, pwede palang maiswa ng warrant of arrest. Yung chief justice at yung ombudsman, pwede pala. Ha? Pwede. Kasi ano eh, kung okay, may president na eh. Oh, pero palagay ko, kukwestiyonin yan. Ha? Kukwestiyonin yan ng ano, ng, siyempre, ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi siya isang impeachable officials. Bakit may ganon? Yun ang ano doon, yun ang question. Di ba? Mga katropa. So, ano pong ano ninyo? Wala. Subukan ko kung mababasa ko, ha? Dito sa cellphone na lang ako kukuha ng live feed natin. Oh. Kaya sa cellphone, wala rin tayong live. Radyo lang tayo ngayon. Ha? May live? Hindi ko makita eh. Oh, hindi ko makita yung sa... Sige lang. So, ano po ang reaction nyo tungkol dyan? Gusto ko sana, mamaya, maghanap tayo ng lawyer na maghanap tayo ng makausap na abogado na tungkol sa ganyang bagay. Kasi, ito lang, pipindutin ko lang tong ano natin. Sa Constitution kasi, yung Vice President, yun nga, impeachable

0: ano nga yan, officials, mga katropa. Baka matakot na yung magiging vice president sa susunod. Kasi nga, pwede pala siyang masampahan ng kaso. Ha? Kahit na siya isang impeachable officials, pwede siyang during sa kanyang pamumuno bilang vice president, pwede pala siyang ma-issue ng warrant of arrest, makasuha ng kriminal. Kasi pagkakaunawa natin, kapag natapos na yung term mo, pwede ka nang kasuha ng kriminal doon. Pero during your term, ang pagkakaunawa natin, ay hindi po pwede. So, hingi tayo ng mga reactions sa mga lawyers natin. Tama ba yung pagkakaunawa natin? O anong ano ninyo, ha? Anong palagay ninyo dyan, ha, mga katropa? Kasi nga, impeachable officials kaya ngayon, yung impeachment trial ay nagpapatuloy, di ba? O, nandun na rin yun, ay pinag-usapan na rin doon yun. Paano ito makaka-apekto? Para makaka-apekto ba itong... Kasi isa sa mga articles of impeachment yan eh. Yung pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa Marcos. So yun ang ano doon eh. So, ibig sabihin, nakakita ng probable cause yung korte. Kaya sila issue ng warrant of arrest. Ha, mga katropa, dito sa Rappler, basahin natin itong mga ayan, ha. Ito na nga, ha. So mamaya magharap tayo ng abogado. Gusto nating mapaliwanag bakit ganoon? Bakit ganoon yung naging ano meron bang ano, natakot ba yung judge? Pagka nagano kasi yung judge ng warrant of arrest, merong nakita siyang probable cause na tinatawag o prima facie evidence. Pero hindi naman sinasabing guilty na siya. Pero titingnan natin, makaka-apekto ba yon doon sa impeachment trial? Sa bagay, natapos ng talakayin yon, di ba? So yan ang mga katropa. So mamaya maghanap tayo ng magpapaliwanag niya. So, mga bagay-bagay na yan, yung eksperto sa batas, mga katropa. Yun po yung pinaka-latest ngayon, ha? Yung pinakamalaking balita ngayong araw na ito, yung nga pong paglabas ng warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte, yung isang korte po. Ito nga pong Quezon City Court ay naglabas daw ng warrant of arrest. Sabi po ni Attorney Paul Lawrence Lim, regardless of the question on jurisdiction, she has no intention of evading the law and will continue to exercise all her legal remedies. Yan, hindi raw po tatakasan. Sabi po ng kampo ni Pangulong Vice President Sara Duterte. A source in the Department of Justice confirmed yung issue nga ng warrant of arrest, nag-bail daw ng 120,000 per count. Nakapagpiyansa naman daw. Sabi niya eh, may reaction ko agad si Auntie Claire, ha? Sabi niya ginagalang ng palasyo ang anumang desisyon o kautusan ng korte. O na-pressure yung korte. Di ba? Noong ito pong early August, naghain po ang Department of Justice ng 3 counts of grave threats against po sa Vice President sa kanyang naging remarks na ipapatay niya. Alam si Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos, saka si former Speaker Martin Romualdez. Sabi niya may kinausap na siya, di ba? Malay mo, kinausap niya yung espiritu ng lulo niya. Pero nag-ano lang to eh. nakaraan nagkaroon ng oral argument o oral arguments tungkol nga dito. At na kung pupwede ba? O pupwede bang impeachment of impeachable official ay bakasuhan po ng criminal jury sa ay ano pa? May term pa, kumbaga nagsisilbi pa. Kadalasan kasi, after mong maging vice president, presidente, ombudsman, or chief justice, bago ka pinapahila ng criminal case. Pero sa kasong ito, kaya nga malaking ano ito, question of law, sigurado kung question ito sa Korte Suprema, bakit nag merong ganitong warrant of arrest? Antabayan na po natin ang mga susunod na mga updates tungkol dyan, mga katropa. Dalawang po't isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa ating pagbabalik, pupuntahan natin mga balita natin. Huwag ho kayong alis. Standby.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakita kondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
2: Sister Pain.
18: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape. Kape
1: pare. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Bibili sa mga butika.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
23: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
25: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
28: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
29: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
30: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: sa atin pong programa, Asintado! Pati muna natin yung mga naka-tune in na sa atin. Mga katropa, lalo na yung mga security guard natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maulan-ulan, ha? Yung mga lalabas po ng bahay, magdala po ng panangga po sa ulan. Magandang ng payong, kanina lakas ng ulan. Magandang hapon muna dyan sa Quezon, Palawan. Itawagan muna, sir. Kausap natin, meron tayon pong isang kababayan na yung kanyang nanay daw until now hindi pa rin na nakakuha ng benepisyo sa senior citizen. Nasa kabilang linya natin si Sir Robert Brigido. Sir Robert, magandang hapon, live tayo sa programa Asintado, si katropang Mike Scott po ito ng XFM Palawan.
1: Magandang hapon din po.
0: Opo. Sir Robert, tama ho ba yung nanay ninyo hindi pa rin nakakuha ng ayuda yung sa senior citizen? Pwede pong pakuwento po?
1: Opo. Kasi si nanay sabi sa akin na hindi pa rin nasasanggap.
0: Saan pong barangay siya?
1: Sa Suangan City Dadayon po.
0: Oh, sa Suangan. Barangay Suangan sa bayan ng Quezon.
1: Opo, sa sitio Ladayon.
0: Opo. Ano ho yung kanyang yung sa ano lang po sa Quezon, parang ano yan, 'di ba? Sa yung sa National Pension?
1: Opo.
0: National Pension po yung tinutukoy ninyo?
1: Sa ano po? Sa dalawa po sa local bago sa national nila pa rin po.
0: Oh, so ibig sabihin sa Quezon meron ding ibinibigay sa mga senior citizen yung katulad po dito sa Puerto Princesa?
1: Kasi ano kagawa, yung nakasali na siya sa senior citizen tapos nagbiyan na po siya ng ID. Pagdating limbawan mag-meeting, pinapati nila.
0: Opo, opo.
1: Tapos pinapapirma, dating nang bigayan po, hindi po siya nakakatanggap.
0: Dalawa kasi po yan, dito sa Puerto Princesa, dalawa. Yung sa local, yung sa city government na binibigay, di ba? Meron tayo yan dito, di ba? Sa tsaka yung national pension. Yung sa national, limited yung ang funds kasi hindi wala pa yung universal, yung pang lahat talaga. No, kaya ano yung ano diyan. Hindi ko lang alam kung sa Quezon ay merong sa local. Magkano yung binibigay ng local na pamahalaan ng Quezon?
1: Hindi ko pa may calculate.
0: Oh. Kailangan malaman natin kung local ba yan o kasi ang pagkakalam ko kasi sa Puerto Princesa lang yung may local eh. Mga munisipyo parang national yan siya.
1: Opo.
0: Pa-verify mo dun ha. So yung sa national kasi, ang pagkakaunawa natin as explain ng mga authorities natin, parang meron yan silang limited pa yung funds, meron pa yan silang, kahit sa siksikan, meron pa rin mga hindi nakasama sa national. Kasi nga may, meron pang, yung... may bilang lang halimbawa sa Puerto Princesa ganitong bilang lang yung ibinigay ng national kasi nga limited pa yung funds ng national. Mayroong mga ganong cases ngayon.
1: Okay.
0: May mga ganong cases kasi katulad sa siksikan, meron ding iba na nakakatanggap ng local, halos lahat sa local, pero pagdating sa national ilan pa lang yung sa national. Baka ganon din yung nangyari sa nanay mo, sir.
1: Siguro po.
0: Oo. So, makipag ano lang siya sa president nila, makipag-ugnayan lang. Siguro meron bang cellphone number yung nanay mo? Para tawagan namin siya diretso.
1: Yung kapatid ko lang po, sir.
0: Kasama ba ng kapatid mo yung nanay mo ngayon kaya?
1: Ano kasi yun, sir? May na po yung signal po doon.
0: Yun lang problema. Di bali po, maghahanap kami din ng ano ng numero ng senior ng presidente ng senior citizen sa Barangay Suwangan. Pero alamin mo sir, baka ganun po yung sitwasyon na sa national yon, sa national pension, sa national kasi hindi talaga lahat pa nakakasama kahit dito sa Puerto Princesa. Kahit dito sa Puerto Princesa.
1: Yung si kuya ni Nanay Mamo, si Uncle Dimuko.
0: Opo.
1: Dati senior na siya, tapos natatanggap na po. Tapos nalaman nila na pension siya po. Tinanggal po nila.
0: Ayaw po. Bawal po kasi yung may ano, bawal po yung may doon po sa panuntunan ng national government, hindi kasali yung mga nagpipensyon.
1: Ah, okay po.
0: Oh, hindi po kasali talaga 'yun, 'di ba? Meron halawa, meron kang sa GSIS, bawal 'yun eh.
1: Oh. Okay po.
0: Pero merong batas na ginagawa ang pamahalaan na yung universal, yung lahat-lahat sila, kahit mayaman, mahirap, wala nang ano, lahat-lahat na ng senior citizen, parang merong ganun na pwedeng makatanggap pero hindi pa 'yun na-aprubahan.
1: Okay po.
0: Ang mangyayari diyan, sir, halimbawa lang, hindi natin hiningi doon sa, halimbawa lang, 100 yung senior citizen sa inyo na naka-enroll sa national pension. Halimbawa lang, merong mawala doon sa 100. Parang nakapila din yan na papalitan. Papalitan. Ganun yun siya. Kaya dapat lang ka lang magkatay ng meeting. Tapos siyempre mag-update ka sa presidente mo, baka po pwede nang makasali pagka ano na yung bilang. Ganun yun sir eh.
1: Opo.
0: I hope nakatulong po kami mag-explain po ha. Pero hingi din pa rin kami ng paliwanag doon po sa presidente ng senior citizen, doon po sa Barangay Suwangan.
1: Opo.
0: Sir Brigido, Robert Brigido, maraming salamat sir sa pagtitiwala sa ating pong himpilan, sa ating programa.
1: Sige po, maraming pong salamat.
0: Yun. So sa hindi natin katropang Ray patanong nga dyan kung meron ba binibigay yung lokal na pamahalaan sa mga senior citizen dyan sa Quezon. Ang alam ko ang gumaya ay El Nido. Hindi lang natin tiyak mo dyan sa Quezon. Kasi sa Puerto Princesa, kaya may local at national, yung city government ng Puerto Princesa naglalaan ng financial assistance o allowance sa mga senior citizen. So yung 3,000 pesos. Halos lahat nakakatanggap nun basta taga Puerto. Sa national pension, aba, hindi lahat. Nung bigayan nga sa national doon sa siksikan, parang ano eh, saglit lang matapos eh. Kunti lang kasi. Yan po yung ano doon na limited lang din yung slots, limited yung fund, kaya ganun po. Dito sa Puerto Princesa, meron lang silang bilang na ano, ibinigay yung national government. Ganun yung sitwasyon. Samantala, mag-first round muna tayo ng ating mga balita. Punta muna natin yung mga balita natin. Motoristang nasa impluensya ng alak sugatan matapos sumemplang. Sabay, si Ray pala ito. Patanong na rin natin pala si Ray. Kung meron bang ibinibigay yung lokal na pamahalaan para sa mga senior citizen dyan sa bayan ng Quezon. At saka kumusta kaya panahon sa Southern Palawan? No? Parang malakas din ang ulan eh. Parang may nakita ako na mga umapaw. Gerald Philip Palans, sure dan at gandang araw mga katropa at kagawad bike skote. Punta natin si katropang Ray, motoristang nasa impluensya ng alak. Sugatan matapos sumimplang katropang Ray El Garan.
2: Nawala ng balay at sugat ang tinamo ng isang motoristang lalaki sa kahabaan ng Sitio Buyata, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, matapos sumimplang noong September 3, 2026, pasadong 10 ng gabi. Ayon sa ulat, lasing di umano ang maturang motorista bago ang insidente. Nag-overtake na ito sa kasabayan niya ng sasakyan na subalit pagdating sa pinangyarihan ay dito na lamang nakita na nakabulag pa na ito sa kalsada, duguan at tugatan. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang motorista at nilapatan ng kakulang delegasyon. Aman patuloy naman ang paalala ng motorista na huwag na ugaling magpareho ng motosiklo kung sa implementasyon ng alak na alak para sa ganun may iwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita sa inyo ng Premium District of Lips kaping masarap at subok na kaya subukan na ang Premium District of Lips mula rito sa 93.6 Station Palawan Ray Elgaran at Station Lips.
0: Ray, magandang hapon katropang Ray.
3: Nagapon, katrupang Mike.
0: Kumusta ang panahon dyan?
3: Ngayon ay brown out dito sa ating area, katrupang Mike.
0: At na naman! Na naman!
3: Oo.
0: Talaga naman. Oo. Wala, hindi yung lakas ang ulan?
3: Walang ulan dito, katrupang Mike. Ilang linggo na, no? Panay kulimlim lang, ganun.
0: Katrupang Ray, kanina may nakausap tayo, taga Barangay Suwangan, no? Yung nanay niya kasi, hindi pa raw nakakatanggap ng pensyon. Hindi niya lang hindi lang niya matukoy kung national pension o local pension. Gusto ko itanong, meron bang local pension niya sa yung para katulad sa Puerto Princesa, yung local na pamahalaan city government nagbibigay. Diyan ba yung Quezon ba meron din sa mga senior citizen?
3: Meron diyan katropang Mike, pagkakaalam natin, no. Merong national at merong local din katropang Mike.
0: Okay. Makikisuyo ako sa iyo yung kung may kakuha tayo ng number ng presidente ng senior citizens sa Barangay Suwangan.
3: Sige Mike, katropang Mike, gawa natin ang paraan at para makakuha tayo ng contact number katropang Mike.
0: Para si yung nanay ni Sir Roberto Brigido, matanong natin kung bakit hindi pa raw nakakakuha hanggang ngayon.
3: Baka nagkaroon lang ng bagyang problema.
0: Ang alam ko kapag sa national pension, yan talaga medyo kulang yung slot diyan, maano yan diyan kumbaga hindi lahat ng mga senior citizen ay nakakakuha diyan. Sa local kasi dito sa Puerto Princesa ay mostly talagang karamihan nakakuha, kumbaga 99%. So kung meron diyan sa meron din palang pond binibigay yung lokal na pamahalaan sa mga senior citizen, ay itanong na rin natin kung bakit hindi siya pa nakakakuha kung sa local. Yan ha, at tsaka magkano? Nangyari lang kung magkano eh. Ayan na. Makikisoy ako sa'yo, paring Ray, ha? Paring Ray.
3: Walang problema, katropang Mike. gawa natin ang parang para atin rin makapanayan yung mismong presidente, no? Ayan. Ito ng mga senior citizen, katropang Mike.
0: Brigido yung apelyido, Brigido. Ayan.
3: Brigido yung...
0: Apelyido itong... nagpaabot na impormasyon sa atin, si Robert Brigido. So malamang yung nanay niya ay apelyido dyan, Brigido.
3: Sige, katropang Mike.
0: Sige, maraming salamat, katropang Ray.
3: Salamat, katropang Mike. Balik sa inyo.
0: Katropang Ray Elgaran, thank you. Ito naman tayo sa kay Kagawad Bellamucha. San Vicente, Palawan, magkakaroon daw ng libreng wifi sa dalawang tourist destination. Katropa mo sa balita, bilang mo siya!
4: Dalawang tanyag na pasyalan sa San Vicente, Palawan ang kabilang sa mga napiling tourist destinations na bibigyan ng libreng Wi-Fi connectivity sa ilalim ng programang Free Wi-Fi for All in Palawan Tourist Destination ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang dito ang Elinas Campsite sa Barangay New Agutaya at San Vic Viewpoint sa Barangay Santo Niño, San Vicente. Ayon sa impormasyon ng lokal na pamahalaan, 25 tourist destinations sa buong Palawan ang nakatakdang mapagkaluban ng libreng internet access bilang bahagi ng programa ng pambansang pamahalaan na naglalayong palawakin ang connectivity at mapadali ang komunikasyon sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Napili rin ang San Vicente bilang venue ng launching activity para sa programa sa Palawan na isinigawa sa Sunvic Viewpoint kahapon Setyembre 3. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Ramir Publico ang mga kinatawan ng DICT Mimaropa para sa koordinasyon sa implementasyon ng programa. Inaasahang makatutulong ang libreng wifi hindi lamang sa mga turista kundi maging sa mga lokal na residente at tourism stakeholders, particular sa mabilis na komunikasyon at access online services habang nasa mga destinasyong saklaw ng programa. Sa pagdaragdag ng libreng internet connectivity, mas pinalakas ng San Vicente ang digital access kasabay ang pagsusulong sa turismo at serbisyong pampubliko. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Belia. Yung mga GIDA, itatawag geographic disadvantaged areas. O something like that. May nakalimutan ko ng meaning ng GIDA. GIDA areas. Ayan talaga yung priority ng atin pong mga DICT. Handa lang ha. Hanapin natin yung ano, geographic location yun eh, GIDA. Yan ha, para mabanggit natin ha. Baka sabihin nyo naman geographically isolated and disadvantaged areas. Yun! Yun pala yun, Mike! Kalimutan ko yung ay eh. Geographically isolated, disadvantaged areas. Yan po, priority po talaga yan ng DICT na malagyan ng free wifi. Lalo yung mga tourist destination, kung nasa GIDA area yan, yung sa San Vicente, malayo yan. Talagang priority yan. Sabi ng Pangulo, walang maiiwan. Kailangan malakas yung wifi natin. Samantala, unang pagunita ng Barlas Day sa Palawan, isinagawa sa bayan po ng Brooks Point. Ang bayari natin, yung sundalo. Katropa natin sa balita, Dennis Chua!
5: Report. Pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 11 ang solemn ng rope-laying ceremony sa Barlas Market Town Plaza sa Barangay Poblacion District 1 para sa paunang pagunita ng Barlas Day. Sa lalawigan ng Palawan, damuno bilang panauhing pangdangal si Mayor Cesario Benedito Jr. sa pag-alaala sa kabayanihan sa sakripisyo at tapat na paglilingkod ng yumaong si Staff Sergeant Cesar R. Barlasa. Ginawaran na si Staff Sergeant Barlasa ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal ng militana dahil sa kanyang pambihirang katapangan noong September 3, 2020 sa enkwentro sa Brooks Point, Palawan sa naturang labanan. Naging mahalaga ang kanyang tapang sa matagumpay na pagtugon sa banta na nagresulta sa pagkakadakip ng mga high-value targets, pagkasamsam sa mga kampo ng kalaban at pag-recover sa mga mahalagang intelligence material sa timang Palawenyo Roots Warrior Spirit Lasting Legacy. Binigyan pugay ang legacy ni Staff Sergeant Barlas bilang isang Palawenyong warrior na buong tapang na inaalay ang kanyang buhay para sa bayan. Ang katapangan, sakripisyo at dedikasyon ni Staff Sergeant Barlas ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga sundalo at buong komunidad. Ito ay pag-alaala sa diwa ng tapang at walang pag-iimbot na paglilingkod sa bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat ka, tropang Dennis Chua. So, masaludo po tayo kay Sir Barlas, mga sundalo natin na gabuis ng buhay para maging mapayapa po ang ating lalawigan ng Palawan. Sa matala sa ngunay ang palalawigan, muli pong umapila ng patas na bahagi sa Malampaya at suportado ang panukala na gagawin rito ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
6: Muling umaapila ang sanggunyang palalawigan ng Palawan na mabigyan ng patas na bahagi ang lalawigan sa yaman ng Malampaya sa pamamagitan ng panukalang batas sa Kongreso. Ayon kay Board Member Roselier Pineda, suportado ng sanggunyang palalawigan ang panukala ni Congressman Jose Chavez Alvarez na magbibigay ng share sa Palawan mula sa kita ng Natural Gas Project. Bagamat nagpa siya na ang Supreme Court na hindi sakop ng Palawan ang Malampaya, iginiit ni Pineda na dapat pa rin mag pagkaroon ng pakinabang ang mga Palawenyo sa likas na yaman ng lalawigan. Nanawagan din siya sa media na palakasin ang usapin upang mabigyan ng pagkakataong makinabang ang Palawan sa bilyong-bilyong pisong yaman ng malampaya. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ Pacaldo. Maganda yan, ha? Yung kung anumang panukalang batas na gagawin ni Congressman Jose Chavez Alvarez. Meron ba tayo dyan yung statement ni Congressman Jose Chavez Alvarez? Yung press con. Diba, nagagawa sila ng ano eh. Nagagawa parang ng batas. Actually, ako naka... Ah, okay, may na yung net. Sige lang, sige lang. Yung nakapunta tayo dyan, nakapag-cover tayo sa Supreme Court ng oral argument tungkol dyan. Nakakalungkot talagang ano eh. Nung tinanong ng mga huwes natin sa mga Supreme Court judges natin, yung mga naandoon sa oral argument, talagang ano eh, masakit ang katotohanan. Wala talagang share yung makuha yung Palawan, kasi nga labas doon sa wala kasi ano eh, walang provincial waters, labas sa municipal waters eh. Municipal waters tapos national waters na. Ilang naman yung ano doon eh, sa maraming argumento, no? Pero yung sa lower court ay yung ating kaibigang judge na mayapa na, yun ang sabi niya sa akin, Mike, yan ang aking regalo. Regalo sa mga taga-Palawan. Yan, pinanda talagang ano, yung decision niya ay pinanalo niya ang lalawigan ng Palawan over the argument of national government, yung 40% share. Paring Randy, yung busing mo na nga. Yun ang isa sa mga magandang Blanca Flor, si Judge Blanca Flor, kaibigan natin. Judge, thank you ha. Pinanalo mo yung Palawan sa issue ng malampaya. Si Judge Blanca Flor, Bienvenido Blanca Flor, siya yung judge ng lower court, ng RTC dito sa Palawan. Siya yung sa kaso na yan, itong kaso sa malampaya, lalawigan ng Palawan versus national government, panalo ang lalawigan ng Palawan. Sabi niya sa akin, habang kami ay umiinom-inom ng konti ng beer dyan sa Angeles Pool Resort, sabi niya, Mike, ayan ang regalo ko sa mga taga-lalawigan ng Palawan. Yung aking desisyon na yan. Talagang para sa Palawan, yung 40% share na yan. Kaya lang, umapila yung national government hanggang pagdatingan ng Supreme Court, talo tayo doon sa Supreme Court. Pero kahit pa paano, merong isang judge, Bienvenido Blanca Flor, na nindigan para sa Palawan. Panalo tayo doon sa lower court. Kasi nga, malaki yung pag important percent share sa malampaya kung pati sa Supreme Court nanalo tayo. Grabe. Sabi ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon, ang lalawigan ng Palawan na magiging pinakamayamang lalawigan sa buong Pilipinas. Sunod na mga buwan, sabi niya, ano sabi niya, Engineer? I am sorry. Talaga naman. Pero Judge Bienvenido Blanca Flor, sir, saan ka man naroon, thank you very much dahil pinaglaban mo yung 40% share ng lalawigan ng Palawan. Eh pag nagkakwentohan kami ni Judge, nababanggit talaga yun. Kasi ulit-ulit din ako, Judge, thank you talaga ha. Dahil sa decision mo na yan. Kung kinatigan hanggang Korte Suprema yan, yung decision mo na yan. Talagang mayaman ngayon ang lalawigan ng Palawan. So, marami sanang mga proyektong nagawa sa Palawan. Siguro yung kuryente natin, hindi ganito yung sitwasyon. Diba? Ayan lang, wala na. talo na tayo dyan. Ngayon, gumagawa ng paraan, gumagawa ng batas. Si Congressman si Chavez Alvarez, ay sana nga ay makatigan yung panukalang batas na yan sa Kongreso. Ano silang gagawin? Hindi nababanggit masyado si Judge Bibinido Blanca Flor sa mga usapin ng malampaya. Pero kung malalaman nyo lang siya po, yung judge, na nagdesisyon na talagang ibigay ang 40% share para po sa lalawigan ng Palawan. Kaya, thank you, Judge! Ano na siya Nasa ano na Kinuha na ni Lord. Salamat, Judge, ha? Nung kinasala ko, bayad ko sa kanya, white leghorn lang Sir, wala kong ano Wala problema yan. Bigyan mo na ako ng white leghorn, ng native pala, native chicken. Ay, wala akong nakitang native chicken ngayon. Naghanap na lang ako white leghorn doon sa palengke ng Nara. Ay, may white leghorn doon. Bumili na ako ng white leghorn. Parang native chicken din daw yun Judge Bibinido Blanca Flor, salamat talaga sa tulong sa Palawan sa desisyon na iyong ginawa para yung 40% share ng malampayan na yan ay mapunta sa Palawan. Bagamat, hindi tayo nanalo sa Korte Suprema. Nanalo naman tayo sa lower court. True sa desisyon nga ni Judge Bibinido Blanca Flor. Para sa akin, sa kang bayani ng Palawan. Thank you, Judge! Isang minuto bago sumapit ang harap na alas 5 ng hapon. Malamig ang panahon. Gusto niyo bang magkape muna tayo? Alam mo pa, Pilipino, mahilig magkape. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Sa Pampanga, every after meal. Doon ako na sa nagkakape pagkat yung sikat na idol ko sa Pampanga, na broadcaster, si Sir John Susi. Ha? Yung kay? Commercial nga tayo. Ay mahilig magkape. Si Idol Sir John Susi, yung kaibigan namin ni Paring Roji. Ayun, talagang mahilig magkape. Kaya sabi niya, after meal, kakape. Pag nakasanayan natin yung kape, yung mga ginagamit natin nakasanayan ang kape, baka magpalpiti tayo. Ito ang kape. Mahilig tayo magkape, Pilipino Santon Plus Coffee Mix. Purong natural. Walang side effects po itong mga katropa. Kaya gusto mo magkape sa umaga, magkape sa tanghali, magkape ngayong hapon. Aba, walang problema. Santon Plus Coffee Mix po ito. Ito ang kailangan natin mga katropa. Sa mahilig, uminom po ng kape dyan. Mas mabuti piliin natin yung kape na nakakatulong sa ating kalusugan. Uminom po tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, iniinom namin dito. Iniinom na ito ng buong bayan, uminom ka na rin ng kape na ito, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Mabibili po yan sa lahat ng Yesel Clinic at mga kapartner natin, mga butika. Eksaktong alas 5 na hapon, magbabalik pa ang programang Asintado.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain!
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Sister Pain.
15: Si Cathy Portoy,
3: isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
7: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.

0: And I hope that beyond the medals and trophies, you will gain something even more valuable. New friendships, unforgettable experiences, lessons that you can carry with you throughout your life. To my kababayans, fellow Puerto Princesans, I invite everyone to come and watch the exciting showcase of young sporting talent from around the world. Let us support these young athletes and cheer them on as they give their very best on the court. Your cheers, your energy, and your warm Puerto Princesa hospitality can make their experience even more memorable. To our athletes, coaches, officials, guests, good luck, and may the best players prevail. May this championship be an important milestone in your sporting journey, and perhaps the beginning of many more victories in the years ahead. On behalf of the City Government of Puerto Princesa, welcome. Mabuhay and enjoy your stay with us. Have a wonderful, exciting, and unforgettable championship. Maraming salamat po.
1: Distinguished officials of the Puerto Princesa government, our beloved Mayor Lucilio Barron, the City Sports Director, Attorney Gregorio Rocky Austin, WTT Event Supervisor Ankit Argua, Engineer Aris Grande, President of Puerto Princesa Table Tennis, Department Heads of the Puerto Princesa LGUs, Officers of the Philippine Table Tennis Federation, Secretary General Pong Ducales Jr., Treasurer Ted Deniega, WTT Referee Ms. Rachel Ramos, Mr. Ma Yong Sam, technical officials, workforce, and volunteers. Philippine Olympic Committee President Mayor Abraham Bambon Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Pato Gregorio, and Philippine Table Tennis Federation Regional President Daniel Aquino de Leñana and Francis Nemenzo. Participating athletes, coaches from across the globe, honorable guests and fellow table tennis enthusiasts, welcome to Puerto Princesa City. It is my absolute honor to once again open our doors and our arenas to the world's finest athletes, to all those who have trained, traveled across oceans and continents to be here today. Welcome to the Philippines. This is an extra special year for table tennis as we celebrate the 100th anniversary of the International Table Tennis Federation, marking a full century since the first World Championships were held in London in 1926, with just 9 pioneer nations taking part. Today, we are among the 227 national member associations. While this is already our 4th year hosting the WTT event, our commitment to growing the sports continues. This year, we proudly add the WTT Feeder Series to our calendar, and we look forward to envisioning even more tournaments in the years ahead. Continue covering different age brackets and every aspect of the sports that we all love. But this year, our local celebration is part of something much greater, a truly global milestone. For 100 years, the ITTTF has done for more than standardized the size of the ball or the height of the net. It has built bridges across cultures and brought people together through competition, friendship, and a shared passion for the game. A full century since a group of visionaries formalized a fast-paced parlor game and transformed it into the breathtaking high-speed Olympic spectacular we know today. Table tennis is a universal language. No translation is needed to appreciate the perfect executed look, the athleticism of a deep court look, or the split-second reflexes required at the table. To the athletes in the room today, we are the living, breathing continuation of the century-long legacy. When you pick up your paddles this week, you are not just playing for medals, world rankings, or national pride. Through those who are certainly on the line, you are carrying forward 100 years of evolution in speed, skill, and spirit. To the table tennis community and fans watching, here, from the stands and around the world, we thank all of you. Your passion keeps sports alive. You have helped us reach this remarkable 100-year milestone, and you will help make the next 100 years even brighter. Let the rally's relentless, let the sportsmanship be unmatched, and let this tournament be a shining chapter in the history of the sport we all love. Thank you. Happy 100th anniversary to the ITTF. Let the games begin. Thank you.
2: Let the game begins. At yun na nga po. Sorry, nag-start na. Medyo maliliit lang tong result natin eh. Under 15 mixed doubles, semifinals. Win, tsaka si Chang. Tsaka kalaban niya, si So, tsaka si Young. Mga na to eh. Mga yatagay pang bansa eh. 11. Mahirap naman itong meron kasi may media center doon sa ano pero medyo mahirap lang ito sa under 15 mixed doubles semifinals 3-0 ang panalo ay si Wen tsaka si Shang. Sa under 19 mixed doubles semifinals ang laban ni Lam at tsaka ni Chen mga ano to mga apelyido tsaka ni Harsight at ni Bumik ay 1-3 ang panalo si Harsight and Bumik. Under 15 mixed doubles quarter final ang score 3-1 ang nanalo si Das saka si Chakraborty. Ang kalaban si Cruz at si Celestra. Nalo yung Pilipino. Yan kanina yung napapanood ninyo. Yan po ay ceremonial toss. Kanina po ha. Yung isa si Serting Ledesma. Ito sa kanan, hindi ko kilala eh. Sila mayor ay nandiyan sa yan sa may gilid na nanood. Si Attorney Rocky Austria naglaro din eh. Kaso lang isang ano lang hindi niya naman ano eh. Yan po ha. So meron tayong result dito sa kanina under 15 mixed doubles semifinals. Oh, marami pa ito eh. Under 19 mixed doubles semifinals score 2-3. Ang naglaro ay si Microscopic ito ano eh. Yung resulta siya yun, medyo palaki-laki ha. Jonindra at si Rashmi. Ang kalaban si Bota tsaka si Takamori. Yan, ay Takamori dyan ba ito ha. Walang nakalagay na bansa eh. Score 2-3. Ang panalo si Jonindra tsaka si Rashmi. Meron na palang semifinals na ito yung kanina. Marami ito. So yung medyo ano eh, maliliit eh. Sa website kasi ito nakalagay ng World Table Tennis. At tapos yan ano lang nila, print out lang. So manood po tayo, hinihikayat po kayo ni Mel Celo Bayron. Pumunta dyan sa Eduardes Hagedorn. Manood po tayo, suportahan natin. So ito yung mga palaro natin hanggang ano pa ito, September 12 hanggang Sabado pa. So panoorin nyo po ito ha. Ano, ganda nung table tennis. Galing nung siyempre presidente na ng sabahan ng table tennis sa Pilipinas. Oh. Deserting oh. Yung may pulang paddle. Oh. Yan yung kanyang ano. So, magaling. Siyempre mga ano yan eh. Ano naman, oh. Punta kayo. Manood tayo ha. Manood tayo. Table tennis. World table tennis. Diyan po sa Edward S. Hagedorn Coliseum. Mga katropa, oras natin 5:28 ng hapon. Oras natin atin po sa inyo ng Santon. Ito pong Santon Herbal Oil. Medyo masakit yung kasukasuan. Magpamasahe ka kay misis. Mister, pamasahe ka. Kahit na misis natin, malilit yung kamay, di ba? So, okay lang yan. Ihaplos-haplos mo yan. No? Pag bago matulog, ipahaplos mo yan. Gamit ng Santon Herbal Oil. Napakaganda niyan. May ano yan, may menthol pa yan. Medyo masakit ang ulo mo din. Ganyan, di ba? Ipahilot mo yan kay misis. Ayan na, Santon Herbal Oil. Maganda yan. Mga nagmamasahe natin, yung at LV, kasi, nako, bibigyan kita nito. Para yung mga minamassage mo ng mga bata, nanghihilot yun eh. Ng mga bata, may pilay, tsaka may ubo. Ito, maganda ito kasi may menthol itong kasama. Ayan na, sarap nito paksa pakiramdam. Santon Herbal Oil, mga katropa, mabibili po yan sa ating po mga Yes Well Clinic at mga kapartner natin, mga butika, ha? Ano ginagawa nyo dyan? Masakit ng kasukasuan, magpamasahe na gamit ang Santon Herbal Oil. 5:29 ng hapon, magbabalik pa ang inyong programang Asintado. Makalipas lamang ilang patalastas.
3: XFM. XFM. FM.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
8: mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
26: Mag-Vision X Plus ka.
27: Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
27: Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus.
27: Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Balik tayo sa atin pong mga balita. Mga katropa, 5:38 ng hapon, puntahan na natin yung ating mga balita. Second round na po tayo ng ating mga nagbabagang balita. Yung mga nakita tayong mga binaha sa lakas ng ulan. May mga binaha dito sa lalawigan ng Palawan sa munisipyo. May pagtabi ng ilog kasi, may nakita ko eh. Parang dyan somewhere in Nara ito. Tabing ilog yung bahay nila eh. Ang mahirap pagka tabing ilog talaga yung bahay. Ingat po tayo, mag-ingat tayo ha. Wala tayo sa kay Ray. May pusa daw, meow meow. Hindi ba to si Congressman? Congressman meow. Aba, inindyan target daw. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Laking pagkabisbaya at galit ang naramdaman ng isang car owner sa pagayuna sa Division Section Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos kanain ng Indian target ang kanyang alagang pusa noong September 2026 kung saan laking pagkagulat na lamang ni Ginoong Alvin Salvador Batalang nang makita nito ang kanyang alagang pusa na may pana nang nakabaon sa katawan nang umuwi. Pero sa NCBT ito ay tila na marami na ang naipatalang pananakot sa mga alagang hayop. Samantala, muli na naman nag-viral sa social media ang pangyayari ng may post na humakot ng samusaring reaksyon at negatibong komento mula sa publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Pustapain na siguranong tanggal ang pananakit ng katawan. Yes, bukan nyo na ang Pustapain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran sa Ten News.
0: Katropang Ray, na-identify ba yung pumana?
2: Katropang Mike, hindi pa. No? Ang ating makapanayam yung isa sa kaanak nitong may-ari ng pusa, Katropang Mike.
0: Kawawa naman. Ano to? Nabuhay ba? Hindi?
2: Buhay pa.
0: Buhay pa?
2: Iba.
0: Ay, isa bagay, siyam ang buhay niyan. May walo pa siyang buhay.
2: May walong buhay pa.
0: May walo pa. Ay, talaga naman. Katropang Ray, ay forward ko na lang pala. Hindi pala apelyedo nung nanay. Yung nanay niya pala, yung kanya nagre-reklamo. Hindi pala Brigido. Ang apelyedo niya ay Nulantap. Yan, Nulantap pala yung apelyedo. Sa sityo Ladayon, Barangay Suwangan. Ayan ha.
2: Malayo pala talaga ito mismo doon sa barangay.
0: Malayo to?
2: Malayo yung Katropang Mike.
0: Oo, sige. Nulantap yung apelyedo ha. Makikisayo na sa'yo ha.
2: Katropang Mike, gagawa natin ang para.
0: Sige. Thank you! Salamat Katropang Ray. Talaga naman kawawa naman yung mga pusa. Huwag nyo naman ganyan. Kung medyo nakakadisturbo, kausapin nyo yung may-ari. Naikulong yung pusa niya. Mga tricycle driver sa bayan ng Rizal, Sinanay Rao bilang mga tourism ambassador sa nalalapit na civil service friendship meet sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Report. Nagsagawa ng tourism orientation ng Municipal Tourism Office para sa mga tricycle drivers sa Barangay Punta Baja bilang paghahanda sa nalalapit na Civil Service Friendship Meet. Kinilala mga tricycle driver bilang mga frontline tourism ambassador at service providers ng bayan na layunin na aktibidad na bigyan sila ng kalaman, kumpiyansa at tamang mindset sa pagbibigay ng serbisyo upang makapag-iwan ng magandang karanasan sa bawat bisita. Sa orientasyon, ipinakilala ang mga pangunahing elemento ng Filipino Brand of Service Excellence, kabilang ang tamang mabuhay gesture at kahalagahan ng mainit at magalang na mahalagang pagtanggap sa mga turista. Sinanay din ang makalawag sa visit destination storytelling. Sakop dito ang maikling kasaysayan ng Rizal, mga unique selling points ng banyan at mahalagang impormasyon tungkol sa mga lokal na pasyalan. Ayon sa Municipal Tourism Office, sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mas mapapatatag ang mga lokal na transport provider ng pagsusulong isang mag-iliw, maalam at di malilimutan ang karanasan para sa lahat ng bumibisita sa bayan ng Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Sa butsaring basura, iniwan po sa gilid ng kalsada, dyan po sa barangay Sibaltan, sa bayan ng El Nido, yung barangay official, Dismayado! Gagawad, bilya mo siya! Sa detalye!
4: Dismayado ang isang opisyal ng barangay Sibaltan, El Nido, matapos matagpuan ang samot-saring basura na basat na lamang iniwan sa gilid ng kalsada sa bahagi ng barangay malapit sa Abuay. Kabilang sa mga nakitang basura ang mga yero, bote at iba pang kalat na pinaniwala ang itinapon lamang kamakailan. Ayon sa barangay Kagawa, John Portugues, wala pang nakiklaim o umako sa mga basurang iniwan sa lugar. Agad naman itong inalis at inangat mula sa kalsada upang hindi maging sagabal sa mga motorista. Ipapahakot naman ng barangay ang mga basura gamit ang kanilang truck bilang bahagi ng paglilinis sa lugar. Sinisikap din ng mga opisyal na matukoy kung saan nagmula ang mga basura. May hawak umano silang pangalan na kailangan pang beripikahin upang matukoy kung saan barangay maaring nagmula ang mga ito. Hindi na rin bago umano ang ganitong insidente sa lugar, particular sa bahaging malapit sa Abuay na bahagi ng Villapaz, ngunit sako pa rin ng barangay Sibaltan. Gayunman, kapansin-pansin umano ang pinakahuling kaso dahil bukod sa karaniwang basura, kabilang dito ang mga yero at bote. Ipinaliwanag ng barangay na mayroon silang garbage collection 2 beses kada buwan at isinasagawa agad ang segregation ng mga nakokolektang basura. Mayroon din silang truck na ginagamit para sa regular na garbage collection ng barangay. Dahil dito, hinala ng mga opisyal na posibleng hindi mula sa kanilang barangay ang mga basurang itinapon sa lugar. Samantala, nananawagan ng mga opisyal sa lahat ng residente at maging sa mga dumaraan sa lugar na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Anya, maaring maliit lamang ang epekto ng simpleng pagtatapon ng basura sa paningin ng ilan, ngunit malaki ang maaring maging epekto nito sa kalikasan at turismo ng El Nido. Malaga umanong mapanatiling malinis ang mga kalsada at kapaligiran dahil ang patuloy na pagkakalat ay maaring makasira sa imahe ng bayan bilang isang tourist destination. Umaasa ang opisyal na hindi na mauulit ang insidente, hindi lamang sa barangay Sibaltan, kundi maging sa iba pang barangay sa buong bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Musha, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Belia. Kayo naman mga kababayan, kapag yung basura ninyo, huwag nyo namang ikalat, mahiya naman kayo. Yung mga plastics, yung mga pwedeng ibenta, ibenta nyo na lang. O kaya hintayin nyo yung truck, kung may nag-iikot na truck dyan sa inyo, ay hintayin nyo yon bago nyo ilabas yung basura ninyo, ay pag nandyan yung truck. Kaya naman, gumawa ka ng compost pit mo. Pwede doon. Yung mga gulay, yung mga pinagbalatan ng gulay doon, yung mga plastics, i-recycle mo or ibenta mo sa junk shop. Mapagkakapirahan mo pa. Yung basura, babalik din sa atin yan. Pag bumaha, aba, yung basurang tinapon mo, babalik sa'yo yan, tapos magagalit ka. Ano ba naman ito? Ang daming basura. Ay, hindi nga, di ba ikaw? Nagtatapon ka rin ng basura. O, di ba? Kaya wag mong, kung ano ang ayaw mong gawin sa kapwa mo, ay gawin mo sa sarili mo. Tama ba yun? Baliktad ba? O ano yun? Basta ganun. Kung ayaw mo bumalik yung basura sa'yo, itapon mo ng maayos ang basura mo! Samantala, utang ng national government samot-saring umabot na raw sa 19.39 trillion pesos sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
5: Tumaas ng 323.53 billion pesos o 1.7% mula sa 19.65 trillion pesos ang naitala noong katapusan ng Hunyo ang naging utang ng Pilipinas. Dulot ito ng pagtaas ng karagdagang pangungutang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa, pati na rin ang paghina ng piso laban sa dolyar at iba pang foreign currencies. Nasa 13.11 trillion pesos naman ang domestic debt, habang 6.28 trillion bilyon pesos naman ang external debt. Humina naman ang piso sa 61.3 kada dolyar noong katapusan ng Hulyo mula sa 16.2 pesos noong katapusan ng Hunyo. Dahil dito, tumaas ang halaga ng piso sa bahagi ng utang ng bansa na nasa foreign currencies. Ang naitalang utang noong Hulyo ay katumbas na ng halos 98% ng 19.76 trillion pesos debt projection ng gobyerno para sa pagtatapos ng taong 2026. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Girly Kadasho at ang atin pong mga balitang na pakinggan ninyo atin po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Bibili po yan sa lahat ng mga butika natin ha, mga katropa. Yung Sis the Pain pagka yung mga masakit yung ano, mga muscles mo. Yan, may parang tatrangkasuhin ka ba? Parang ganun ba? Bili ka na kagad ng Sis the Pain Capsule. Yun. Tanggal yan sakit ng mga muscle pain mo, sakit ng katawan mo. Tanggal kagad yan mga katropa. Lalo na yung construction worker natin. No? Siyempre, Biyernes ngayon. Bakit bukas pa yung mga construction worker, bukas pa yan yung swelduhan. May trabaho pa isang araw bukas. Pero sakit ng katawan palagi. Kaya lang mag-sex the pain kayo. Batiin ko lang, Marisa Nangit, Kabaltera, Evangelista, gandang hapon po. Kagawad Mike dito po sa San Vicente, dalawang buwan na po na walang ulan. Ako, wala na pong tubig ang mga basakan namin. Wala po kaming water irrigation. Nalulungkot po kami. Baka di mamunga ang mga palay namin. Sobrang pitak-pitak na po ang mga palayan namin. San Vicente, no? Mga lokal na opisyal, makikisuyo tayo kung wala pong ulan dyan. Pwede bang magkaroon ng dyan? Yung cloud seeding dyan sa may San Vicente para umulan lang. Kasi yung mga palayan dyan eh. Sayang yung mga palay. Bakit walang irrigation? Ha? Dapat magkaroon po ng irrigation. Nia, anong nangyayari? Bakit po may baha, mayroong San Vicente? Wala daw irrigation. Baka po pwede po magawa ng paraan. Sanguni ang bayan. Mag-request kayo sa Nia. Alea Sumarang Tabat. Mawalang hapon ka tropang Mike dito sa amin sa pabugsong-bugsong ulan dito sa Brooks Point, Palawan. Nako! Brooks Point, ingat kayo dyan! Sa Hinere Alvarez Blanco, malakas ulan dito. Laot Idol, malamig na hapon Idol. Nako! Pag nandyan sa Laot talaga, malamig talaga dyan. Naranasan ko yan. Ingat kayo dyan, baka abutan kayo ng karas-karas ha. O, pag umuulan, siyempre labig talaga dyan. Ay, mga maingista natin, mag-ingat kayo ha. Lalo na yung mga nasa Laot ngayon, malamig, maulan. Nalambat kami dati, napulikat na yung paa ko. Kasi nang wala malakas pa yung hangin, tapos malakas pa yung ulan, kailangan mong luksuhin eh. Para yung pinipit na yung bangka, mapipinipit yung lambat mo. Pag nandiyan ka sa Laot, talagang malamig dyan. Maulan eh. So ingat kayo dyan ha, ingat ha. Baka wag yung kanas-kanas na tinatawag, nako delikado 'yon. Ingat kayo diyan, ingat. Alam mahal natin 'yang mga maingista natin eh. Diyan tayo nang galing eh, maingista rin tayo eh. Simula elementary hanggang high school, taga-tinda tayo ng isda sa Los Biminda. Sumasama rin tayo maglaot. Although hindi talaga ako expert mamana. Sa gabi, malamig kasi sa gabi mamana. Si Airpass, matindi yun eh. Yung, alam mo yung ano, sir, kami yung Petromax yung sa amin eh. Yung improvised sa Petromax. Hindi yung katulad yung kay Rizal sa amin. Yung, hanggang ngayon, meron pa kami yung Petromax eh. Stainless yun. May laki ng tank eh. Tapos meron kang digato. Yun, hinat-hinat. Mga katropa! Wala tayong oras at panahon. Gamitin na natin tong pang-extraordinary Gerald Galis.

0: Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagkatabay sa ating programang Asintado. At ang ating programa hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Sister Pain Capsule. Mabibili po yan mga dekalidad na produkto at epektibong produkto ng Yes Well Clinic sa mga butika na malapit po sa inyo pong mga lugar. Dito po sa Lungsod na Puerto Princesa at talawigan po ng Palawan. Sa ngalan po ni Katropang Alison Salvato, sa ako po yung lingkod. Sa ngalan din ni Katropang Rinboy Federico sa bahaging teknikal. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Maraming maraming salamat po sa inyo po pagkatabay sa ating programa Asintado. Mag-ingat po tayo, may mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng atin pong lalawigan. Yung iba, walang ulan. San Vicente, naiingit, walang ulan. Dito sa Southern Palawan, may ulan. At saka sa Puerto Princesa. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan pag tayo po ay lalabas ng bahay. Happy weekend po sa atin. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Katropang Mike Escote. Baba, ingat, ingat. Salamat!
1: Kung hindi ko sino
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Francisco. Mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng College City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% Effective Turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
11: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.
12: Sister Pain.
22: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
28: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
31: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
32: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
33: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

Gospel Hour on XFM.